Dan sabun benda tihar kepelan gatang-gatak ya. Orang udah jam ke siam telun hapad minitat ke sabun. Kauyan minggu di nakatalib. Tadaw ko namam tadaw minggu di nakatalib. Gamatan dahil itang bunanam hiti nagiganingaw kaya tabinay. Di kasadap nakapanaw po nag-iit nagyari panantaban the semifinal mantok suganday kamatan 2022.

Amar pakapilan iti banku pulombusa iti soho tababayan di kapanaw dahil iti tambunan kyo. Iti na pa nga program pemerisaan na kalidasan. Pakaisan nga kapinsin at parinta da Sabah, matakla watas tambunan. Pakaisan at nga kapinsin at parinta Sabah, dat watas tambunan tiki. Iti miyang pa iso kadung da tuwalay pangbataan tambunan, KKM am nagitupis kalidasan tambunan. Sway ka iti kaisan dat bulan sabit merah Malaysia tambunan nga iki. Program iti kapanaw tadaw kotolu kaduan hapa dititulan ke lima tadaw kotolu insan suwab kya dahil i dewan pengukab pisampuruan skwet tamu tambunan katimpun da jam kawalud ke suaban gisam jam ke iso talib tangadaw. Insan andit na kapinsin dat kupeng karaja perintad Sabam nagi perintad pisampuruan alapan kau datur mikat. Pipir hababayan kapanaw, kapihan ano di, antak na program diti, wakon na po dit aritan ko kaya nga iti tababarasan dat motivasi kalidasan. Amit pamarisan nga traha, BMI, gula, mato, ilang ay nahiparisaan dit sa irad orika tatumur di kapinsin bagyakya tabinay. Amiti na po at babarasan kalidasan din tikiyo. Teka iti kamay na ceramah motivasi kesehatan ganti. Haruha dua babarasan din tik. Karait da kalidasan tulun na lahing. Nagi it virus malaria monyet. Ingkurhat panalaban din tik. Iti na pangaman papanahadit kopisan kalidasan. Walay pangbatan tambunan kya. Pamagigian tambunan, iti sa kasiwatan sa sanong kumada kayo. Lalabi pa nahit nakapinsin kya. Arikat ko na mga editit program pemerisaan kalidasan. Hila ipisampuruan skwe, tarawakotolod eh.

0: Kundinaw FM.
1: Kopaylaan gatang dogata. Kopaylaan gatang dogata.
2: Amitinat kapelan gatang-gata taraw bainad ti taraw kay so ka permualo titulan kalima e pinalabos at katinanan pamarunan gata Sabah LIGS. Sa sugata siya maringgit 8.4 sa kilogram. Gata kapingan di taon na hub grade 1 4.66 sa kilogram. Gata kapingan di taon na hub grade 2 3.72 sa kilogram. Kantalan grade 1 4.44 sa kilogram, kantalan grade 2 3.40 sa kilogram, omsikarap 1.40 sa kilogram. Insan pasugutan ko sa sugata siya maringgit 8.44 sa kilogram, gata kapingan ano hub grade 1 4.66 sa kilogram. Gata kapingan ano hub grade 2 3.72 sa kilogram, kantalan grade 1 4.44 sa kilogram. Kantalan grade 2 3.40 sa kilogram, omsikarap 1.40 sa kilogram. Ilan ako piyo gatang gata do tadaw bayno kya tabinay tadaw ko iso ko pa namalo titulan kalima. Ipinalabus dot katinanan pamurunan gata Sabah LIGS. O milano po gatang gata lang apingampay na hit incentive dot LIGS amit BKNS kya.

Mata kapilan na banti jam ke siam tulun na padam 2 minit tadat ke suaben mengurang-urang kau timpu bayan nati tapi nai kumadit nama masad kumaraja kaya kau bisa nangan tetapanaud karaja kumadia memilih nuna pat karaja at hina dua lay it nugi hari kumaraja sendiri nga karaja ibagi akil memutung gata nga karaja nagi sendiri nugi sendiri kulit sendiri tauki kah nung memutung gata kakak toko hiti demang keringa oke okay? Kumadi wagu nagi magkinongaw ti kasalimbahan na kaning FM kasuabon bayan nati kapisanangan kasuabon kumadi ang kuronat kabar nung kasuabon bayan na alansan dato sunong kyo pagpunsi ka tumabili magkinongaw dahay kaning FM panguruhang do kayo nuna po man hinang ako na padat kasuabon bayan nati katadaw do bayan no? Haroti WhatsApp di tepi naik kaliun. Oh, di tepi naik kaliun di apa ru? No, papa tada sundait kyo. Harap kau bagus sundait di tepi naik kaliun dot by nanti. Masih kau nak kaliun tu apa ru? No, papa tada sundait. Mau kontak-kontak kau kia kopi tulan dot tulan kalimat di tulan kamatan iko wasanan dilai dot magi susundait kyo. Di nakasanangan di titong posyento ko tiko basa nanto ko maya di tika salimbahan Boros Dusun kabisanangan di dia di jema yalan santori rimo ko awakas o mabarakatan paralan karajahin ay konti ka di posyiko tabinay irad ko oluhong mati atawan hitid watas tenom kuswabon bayno om rumasa mat idpipiro ko yunan kadirubutan da ko ngayon tawan di tenu kaliyon masamkan tehena sampaping sampaping koyanan siaw tu inquiry aku na dikatanud magkeringaw ika salimbahan Boros Dusun Kaningaw FM kam out bagia mangurah tabinay no ikiguna nga kasasariin ginawah Kaningaw FM kya sama manu papata da sundait om konsikahan na rin harap pakaguti sundait man pagkeringaw di arini memensoy kuy oh yarin yan ako piyo kya sundait haro tanga nga ingga disan ih nuti haro tanga nga ingga disan ano ba kaya ti tabinay ko pamusar hay da kayo haro tanga nga ingga disan ka amping kuro di haro tanga ingga disan kyo iti po mga galiti arhiano kumamasan tabi taro kamatanton wagu tulun dusun di aparo murabuat kumadio Simpson David Sandow Katie, kati, tonto buruy, ikel si kelam, o insanan kang balutan, isangin lab, kasari talinga magkinang radio kaningaw FM. Kuhoy, aramay, boka. Ako na di mamasan di JJM. JJM nga, alay, nagtaw ka ulay. Nangkang ako kan, tagi ang marabuat kayo. Ba, mo isayit, mamarayt, sundayt, di kalyon. Harota nga, nga ingadisan. WhatsApp kening FM kusong isa siam 58 siam 6868 Mamutung gata sinding di Sakril Sidik. Pengungkapan kumat insanan mamutung gata.

Para na kagot ang pinainti, mambal mamaray to sundayt. Mantok ko basa din, okay? Magkinawa pa sinding, kamatan. Taro kamatan, manta di Clarice John Mata.

Kinabuksanan, da kasuabon, kumamakikig ng ngaw da radio Kalingaw FM. On si koton na nakasiwatan diti. Mamasan ako, da katabihan tra tagaya, da kamatan. Montok da puru-puru tayo ka kaysa na ipuru da Persatuan Kabudayaan Dusun Bunduliwan. Da hitig kaningaw, nanganang gana pa. Nagi kumadi makikinangaw da radio ngawi. Kumadi tayo sanan, imakinangaw tayo ka it. Mamaramit na tadaw tagay niti, isan pa. Patabihan tadaw tagay na kamatan, 2,000, 2,000 pa naman ang kumat tayo sanan. Pansikaw.

Sa panghatan man tadi Fan Zero G Hombo. Hombo ni mamaray ta sunday tindi. Eh harana ko pipiro ta pinay do minumbal mamaray ta sunday ti kalyun dio. Tangay ta ko isay kasimbar. Kami senangan DJ, kami senangan taro kamatan. Ya ko ijuli mantadranaw nga pengkarajahi timpakan tenom ka. Mamaray ta ko dari sunday titino pamaray ko na pa nga tanga tuong kanto DJ pansikaw kati. Ta ko tanga adaw. Mga pilman, tadkiyo ka na po ka tanga-tua nga tanga daw ka. Ang iyo nga harusunday ti DJ, kadaw nga mantakotin, okay?

Asimbar na pwede sundayt di kalyon, haratanga nga inga disan. Marayt dito pinay julim, kyo. Pamarayt na pa daw, tanga adaw, tayko tanga tuong, kabo. Asampin na kaya ito pinay julim at mamarayt at sundayt, kyo. Kadapan nam yung balut ko di kalyon, nam. Manunday titi sa mga ingagos, simbara lati sa, kyo. Hindi ka liyon na right na diho sundayt no. Miyako pa na hot manundayt DJ ka dito pinay julim binti. Bakit nang hot bakay daw sundayt. Misa ngay kito nga mamatay ko dogo ka. Alala. Misa ngay kito nga mamatay ko dogo. La sundayt dito pinay julim. Ano bakay ti? Pumusarahay ka wago doko yun. Ikaliyon na nakagumaray tatino kya. Sigara nugari isa na po ako yung iterhiyan mamarayt iti sundayt mambal mamarayt bisang ay kita nga mamatay kadogo ka kusung isa siyam lima walo siyam anam walo anam walo wasafiti kaningaw FM kya.

Kid Columbus, ginawa pa na sinding. Iti sinding pijampatan di Ferdi M. Shane, amikilong kating. Pag ginawan ko.

0: Wa ba kinaw tao pa kawag usinding? Kangam na kapit tisinding dat bayanad ti undok nga daw tisinding. Mantok nga mida sumandak-sumandak di nasilid undok nga daw kaya. Nga ako na po ko itasilid undok nga daw nga mantok nga igyanat ka sumandakan. Tumulong piyad akon kakamanangit undok nga daw pialaan nga undok nga daw nga yung mantok dot it karuhang. Sini mata di Lija, Liza James kaya undok nga daw.
1: Kos limbahan boros disun, mantad jam kos siam kesabot, gisom jam ko padam duo.

Pantaka pila na ba ni ti jam ka po doon na po naman 4 minit at kaswabon kakalto ko po iti magkaringaw. Isa na jam ka po na misad kaswabon kayo marangawon na hot kabar. Apo ba yan tarungod ba na jam ka po na misad talon 4 minit at kaswabon. Hingga na suway nga minsingilo kayo tabi na ay aramay pinsingilan natin mo. Mangilat ako karay tata kanon ko basanan. Ano na ko piyata kanan ko basanan aray tanda idmin singilo ba? Mandada na ko yung isang jam ko pa namin sa talo na pad minute kaya. Ara na tita binay mamarayt ni Sunday tita binay Julim. May sangay kito nga mamatay ko dogo ka. Kadi Johnny Alingam tuad lado si Simbar kung DJ kati. Manta di kalion, ponsikaw dia di GMI tu aramay kapiot kaparanghan. Pamarait ko na po di Sunday di Julin nga tambang ombarambang ka. Di GMI amu po insan keruba di Julin nga pasan ko daw balanjang yun siya. Hila restoran 35 Suabeno ka atuk. Suabeno? Suabon bay na kumayon matuk yo? Ya hoy, makibalanja na di kalion. Makibalanja na di nakarait at sundait kyo. O, mi balanja-balanja ko na panda to copyright-right ganoon sundait. Kaya na pamarait di sundait di Jolin kyo, tambang ang barambang. Misangay kito nga mamatay ka dugo ka.

Harapak agu mumbalut manhak sundait. Magihum kagu di sundait ti tamahal kyo kalyon bagalit gulo to alaid ni log kasimbar. Kadi ari niya mambuyo kasundait no kaba kalyon. Narubat na panimbar ko luang tadung ka. Pag ginataw sinding di Saiful Jacob, suang na po.

In Malaysia, osilit isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanon papakitad kad kay tutunan di ala antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ilan na kasalaan milad antokon da hukum pajilon au kalabi tolutoon o danda gisam da 25 ringgit teka gadudua di la dot konta. Pahampititik kiguna papiyo da kasasari piawitawitad kad kay tutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pagyanuan dot papakitad.

Ako basarahan ko ma Tessa na itong Pinay kayo. Lalabi it nagyari. Managkiyad tuwalay. It mamanaw ba? No na pa to ngayon. Kadalihway mga wit ditit ka.

dahil kapailan dito yung kiyosway ka isa kasalan at amo hawit at kahit gintutunan. Munod eh. At bayan na pa nga kahit gintutunan is it apangkal ko piya gunuan dat nun apa it urus-urusan kaya. Lalabit it manuang dat tumaw it station tumaw. Masitin bababa kita dat IC tay kahit gintutunan. May dat ka no di nugyari isubsidy kaya. Amit karamit at pangupan nga mamaguno ang nagidkad kayong tutunan sir ako dat mga pamamali babarang id pamamalian.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam ka siyam, gisam jam ka pada misod ka suwabon. Lobby agumu ka poilaan. Lobby agumu pumalihisan.

Ay, ganun sa nima tadi Kiki Fatiha na simban. Jam ko po dapat na po doon turu minit at bayan na kita pinahir kata jam ko po doon miso. Parangot ka bar, bagal ka sa sari o mabubayan minsingilo. Minsingilo boros dusun da jam ko po doon miso talun hapad minit ka swabot. Minsingilan at bayan na po nga karay tatakanan ko basanan ka. Andadan no, orang o nurih papalumbus ababayan dilo.

Kamisanan ko marito pinay George, hitig kakadayan kaningaw kadi. O makiunida sinding di tahir dulamit kadi. Maranot sinding at nolo dat bay na nga. Harap ako siwatan dat poponid eh, nukyo. Kau ni hindah tabinay. Ya, mata ko pilaan na tabinay ngay. At nugyari ababayan di sinding pinakian ho na po nung kasalimbahan Boros Dusun kyo ang atikid tadaw ko onom o nagi tadaw Minggu. Kapisanangan nagi kumadi Andong Junis Lime. Kapisanangan kasuabo nung tabitulan kamatan kyo DJ Kati. Mabahang paglo magkinangaw kabar kya. Dua sinding paranghan ko di kayo, tambalut ko hilod sa do, manta di George Lian. Misa sinding runduk nga daw, manta di G. Marius Iyok. Kaningaw FM ko, ay aramay bo.

Matagapila na ba na ti jam ko pura misa hapad minit tadat ka sabon ta pinay ko hiti takaw na jam tahurin na ti kasalimbahan Boros Dusun kaya apupusan na jam ko pudam duwad tanga daw. Masigo kumada kayo di kakalpay rongaw di ti kasalimbahan kaningaw FM. Ang bagalin oritan ko di ten warikata jam ko pura misa talun hapad minit rongaw iti tapabayan minsing ilo.

Mamsuai kaila mamasa negidat kapanau iti te program saringan cancer dahiti Dewan Akid Keningau. Nakatimpun mantad pa di baino hamgi sam dataraw minggu nagiti. Sa minggu iti te program kya. Ano na kasiwatan diti kumata pinaingay nudih lalabi isa samak diti kayanan dat Dewan Akid Keningau. Gumukapiyahat it kamayan dat nagyari surupod kalidasan ditay sa kagatang pamarisan ditay sa kabayar puhoron dat antok dilo amunwa na kasiwatan dititang pinay.

0: Lingaw FM, Kostal Limbahan, Boros Kusun. Tolong besok, makin angau sering-sering, tangan lumis. Makin angau, kepailaan, pasan-pasan, makikin angau. Makin angau, keningau FM, mayat frekuensi siam dah pada 4.2 MHz, mayat nuna pohat karalado. Ya awit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumoh. Makin angau, idapur. Dapat magansak, teko dapat dot ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinang hano, keningau FM, nyampai dahay, ikaw sa limbahan Boros Kusun.
1: Minsingilo Boros Dusun, Keningau FM.
2: Nung di ka pipising lang ako
3: ba yun ako boy? Ako na po ba yun na tinga? Agumo.
2: Agumo,
3: pangalaman mo titi Angela.
2: Iti na kapit amahal kiyo.
3: Amahal mo titi.
2: Amahalig ka po siyan
3: kiyo. Apagon mo ito ko po siyan to ko.
2: Ano ka di?
3: Pangalaman na panga, nawayaan tay ka napurimanan.
4: Or it all miss or it avoid.
2: Pati. Yeah,
4: okay, oh boy. Paguman, paguman dekad nawayaan dekad napurimanan, no, boy?
3: Opoit.
4: Opoit.
2: Alam mo.
4: Ah, babayan, min singilo.

0: Ya, dapat nanti jam ke permisa telah nampak minit tadi ke suaban ke tapi naik kau. Apa kali teretan ku di tenu reka timputi makin angkau tak kau ditit apa bayan min singgilo.
1: Eh, nama lat kabus dadusan. Haun, ano ribut? Ano angin? Ano kaya ribut dadusan? Angin! Eh, apa ku lupang dia? Eh, kay dua kada dian pang dia. Aday, agak ngau kau no. Asa nang nakin makin angkau, apa bayan min singgilo in kedingau FM. Menikit tarau kau isa, jam kau pernah bisa telah nampak minit. Kasuabot.
2: Abo bayan min singilo.
3: Pisanan ka saban ka pisalawat ako kawaguhit ang babayan minsing lah para titi minsing lah para sa dusun ang ka saban may na Michael Kasari to akan ka osong ulunan ako harado at tamalut hitin konti ka saban may na kapisanan ka saban kumadika ang chinong kapisanan nagi opoy kapisanan wadika lisa
4: kapisanan nagi opoy kumilong kumilong ako oy nasi po ako ito kumilong atin lang
3: Mam tanda mo ba na tinga minsing lata ko tit soy na matit pinsing nanto ko ba na tiin chid lang
4: prokura di pis
3: takan nanda ko basan nan
4: ya nakuro sa boira ako
3: nga sanang kanta mandi inchila palumbus sa tigay
4: may buluan may kopyo
3: may gaya palumbus sa nung piyong kumura ko piyatit kumenda takan nanda ko basan nandit asaro takod orang
0: takan nanda ko basan nanda patid ikaw pagulog na pati nga itlinopot kagiyati
4: linopot
0: takanod linopot nga kam no kan malayo lak yo
3: binungkus
0: dibungkus nas dibungkus daun
4: nasi bungkus
0: matu
3: amo tapat ka pedan gulo-gulo matitik ya
0: idan gulo-gulo gi ma itlinopot ako basa na pat itlinopot titi nga inopot iwagas dit ipakayan nga iwagas tidong yo beras bukit oh. Ada Melayu om dusun na penanga oga sa tidong.
3: Tidong.
0: Tengko hara nagi karay ta tadong
3: kapag
0: kagay. Tadong. Ita ita magang di.
3: Ita ita maragang ragang beri.
0: Tadong.
4: Oh kyo.
3: Megali.
0: Megali. Oh tadong
3: ikyo. Iti nga karay ta ni tadong. Awangi matigarin chill.
0: Awangi na matigi ako pilyo. Nasi po to nakakala ko na buti lupagulong nagsarita ko. O miti na po na taka natin nga managya lupoto dit daun tarap daun tarap daun timadang
3: ara na jaron dat soy
0: pamilog gunung daun timadang ara tay suan
3: ara i bangkat bangkat
0: bangkat bangkat
3: bangkat bangkat
0: no adiga malayo bangkat bangkat
3: baju baju
0: oro ya ramalam bangkat baju baju
3: bangkat bangkat kan
0: bangkat bangkat kyo
3: ah bangkat bangkat kan
0: pamilog malagur mau diri kyo bangkat bangkat
3: nya galat begal ke bangkat negara ni ikaw yan random ritan dat makan
0: makan ini lagi boleh nampak nga iri na timadang
3: oh wangi nama dia lopotan rincil lang
0: harapi timadang kiyo
4: harapi timadang
0: nalang timadang o baham kung basa na po natili na pot kiyo nga ito arahat ilawk daw tikanas
4: tikanas
0: tikanas tay ka ano ka pusas tikanas paano po dahay do kayo harap
3: tikanas lagi
4: samay
3: samay na po nga rapanom
4: samayan
0: samay ina pada tikanas daun tinga daun bawang masak ikan masin
3: hatoy
4: masih biru ketambatakan no kyu
3: ini munduk-munduk nan nabalona saro ko ijil
0: daun bawang ano pentinga itlosun
3: losun
0: sinamayan dot sa dato sin ibig na kangamlit sinamayan sinamayan dot sa dato sin tay ko haro nagiit samayan dot daging salay
3: haro na nakagukodop injil
0: daging salay sinalaw
3: sinalaw
0: sinalaw kadusun itla dot tapurak piasa kondit kodok
3: kodok insa insa nakan injila mintang kuski
0: ngaot ilo lada putih kyo ko basan dat mamaret lada tepurak lada tepurak harhit na nabasa basa ko lampadong
5: lampadong bay na unun na karo kagat ti
4: lampadong padang
5: niya kala dintangal di mamagong
0: lampadong kan nabasa basa ko hilad
4: ko nagim google baka
0: harkan tahi kayo nun suay dit mamaret lampadong
5: kan tak ya abis akan ka isa na tit bansan dusun ni tit sabah
0: ina pa na kadap ma kulat sisir kagaya di malay kio ilo na kopya hot karetitilin na po ang takanan dot ko basa nandit sumusuhot oh boy
5: takanan dot ko basa nandit sumusuhot na pad matadahad ti enchila lisang iti bosow
0: ay kumilang matikal kumilang
5: basaw tay ka nonsom.
0: Harap ka rin. Layo na pa nga nugyan.
5: Ano man? Ay, jaruk. Jaruk ko jaruk.
0: Jaruk tayo kapakasam.
5: Harap ka rin dot bosaw. Harap na ikaw rin dot nonsom ka. Nonsomon ka. Tit, bosaw na patinga. Paikirad asak. Paikirad at dua minggu.
0: Dua minggu. Asak magigil.
5: Asak magigil.
0: Ampe kurgi mo masaw tiyo boy. Sampin nga lang ka diyan mo masaw. Pagkaya ano pa man tanulong.
5: Kontak na po atit mamasod ti Angela am nagi maikin ako ngayon nga ikam itad nung balan ko am nagi nagitakod minamasod malahing ko di gulo nga irokot irokot kya
0: magaharan sa dati rokot ikan
4: mo rin malayo
5: kaman di marayo kya ikan batu batu abis sumakot ka nagi wato kya
0: tapos yan nagkaran sa pangaran.
5: Man toko ano it kwadi irakot tay ka barat tay ka har nagiat mamaso muguna dat sanad kalapya
0: kalapya iya
5: kalapya man toko pirlatod ti buah kapayang kan bersat malayu nurin dusun alisa
4: ano nungga
5: buah kapayang ka.
4: Oh, balayo na pwede ngay pangi.
0: Eh, dusun
4: na. Eh, dusun pa rin pangi. Pangi.
5: Buwa ka payang. Eh, ilan naman lay sining de Rikyo. Buwa ka payang ka.
0: Buwa ka payang. Tinggulugi at tuluhi lang na kandit.
5: Man guruta rin. Man toko guruta. Man toko pirlata. Usi-usian toko di... Nuyar di it. Ni amala malat kagumuanam. Piyadangan ni kagumonam kosinan daw taagay barik ya hindi am manto kago relatay tay ka parataid soko soko nga mila
0: soko nga mila
5: soko nga mila itagutoy nga mila nagi tagutoy nga akon kay saliwan di ilugo itubos daw manto ko riba man pasamaya kya.
0: Masa,
5: melontolon pem
4: melontolon pem member
0: menertanya melontolon
5: kombal lagi aku mau dega tulung dat kombal dat perlot dat kungkung kungkung ke sapi tapi ke kerabau
0: kembali utama aku mama Saudi kungkung wandau di nangko oh melayu ada dah alain lain di tansaki lo kungkung
5: oh alain lain semulanan kan tu aku nunda kopi yang orang ada semulanan kan tu kait biar deh ni berbaloi kan Melayu bah alailah ada baganan nga sedap-sedap mati
0: kaya kau pasan apa di lain nga pipir pa ulan at pagulong mga mat kaya namasaw nagkungkungal
5: tapat ka pia kasaruan na pada mandat gulo-gulo nga pamasahan na pangain bangaw man ano na bangaw Manila urusuday man na tutup ayam giratan masin agirat tutupan agirat amahar na git dan gulo-gulo orang ko man lebong
0: ibasaw
5: ha ay tepat kakali benat harat
0: lebongan hitana
5: mata hitid kamurutan kamurutan agumutugod mekalib di
0: ano ngayon na kanad tong gilwa dahi
5: arp poswangan bogey kol chillong
0: polumbong kay lo getong gilwang
4: ayo nomon
0: Kabot tu giluang
5: semua. Amit ina ada hati pagilangan nakaretitit. Basaw sumusot. Manta ko uhat ilisa nung
0: kumilong punta ka ng kikiyo.
5: No, no tara na ko basanan dat. I manta di dilisa di kailan di siya.
0: Iti sa kumanta data kanan ko basanan to ko nagi karetitit tuhaw.
5: Alala.
0: Tuhaw do na kanto nga randa malayod di kiyo.
5: Oh, hingga malayod tuhaw.
0: Tuhaw na kanto.
4: Kami turang puti kanto.
0: Kami turang puti obay kanto kelo.
5: Tuhaw.
0: Tuhaw. Obalan to kong mungot diyo kiyo. Iti napati tuhaw kaya nga mantako dot ay milud mo sa dot sambal tuhaw na bagi ati kaya
4: sambalon
0: kanadusunom masitid harati limaw kasturi teka limaw nipis teka dusun napati nga limaw kapas teka warung
4: warung kaday
5: Bayna ko nagin na karong mati. Nagyaw warung nga di?
0: Warung, limaw nipis. Limaw kasturi.
4: Warung ka di kumulahingan ka
5: pila.
0: Natigyari, amanta ko nagin at prolatatid sa gumaw. Tay ko saray.
5: Doon ba sa matid di lisa?
0: No.
5: Sa gumaw dit, at mo aragang, ang man pa prolatatid. Ito mo na nakanta gyud.
4: Isaray makan.
0: Saray makan.
4: Pagyati sa di nga pun suon may
0: kadagima. Kadagunori oboy. Pun suon mong tiri oboy.
5: Pangidunda angin. Anginan.
0: Anginan na po nga gunon to kawirik yun. Ang gunon to ko iti sa demanda titit po mong sa iti tuhaw. Nagi sumusot ang manta ko guna iti kantan lah. Pero tanto ko kantan. Teko topu.
5: Topu.
0: Topu.
5: Ansam materialis sa
0: ansam
5: lagi
4: untuk nagi gadit penambal
5: alawat nawati
0: alawat nawati om nagi ham kada toko lihway ititusi deko gara masinti nagi harotusi kyo mantoko perlu toham mantoko na oribo
5: oribon
0: iti tuhaw tuhaw dihiris pandadat malayo mantako oribo mantako na po kuway taga pagaanda warung di perah limaw
5: warung ko warung nusun di kapi ilis
0: ano awi kumilang matinan
4: Milo nod mo ngay dit zan dit
0: oh roy Milo nod di bunyo
4: manimar pong tatan
0: Iri-iri no bantan doho pandang yo.
5: Mampir na pagilangan.
0: Iri na pagilangan mentok di titik.
4: Iri na tekan untuk ko bay nagi harap po ta kana sanda bos.
0: Iri na gi.
5: Hoy kyo ala. Kabian to ko pe ka. Weg na pen nga.
0: No.
5: Ilin mo tao.
4: Kumaka gutom turu.
5: Tudo po banget kyo. Maminga matok kyo.
4: Amila pabay na
5: pabay. Amila pabay na ham. Po ago at pinsinglan minggu do bantal kadalihway manigita daw kay sa jam ka pa misa hapadam 5 minit ka saban ang musikaw
4: jam ka pa misa talo
0: na hapon ni kya
5: obo oh no liwan ko na giya hapadam 5 na pod asaro pulisa
0: ani
4: no bingungat na ko sa road takayon
5: Kapiruba to kagud jam ko permisa tanun na pad minit ka saban dat minggu do bantal pansi ko kumadi ka inci lang
4: ompo si ko nagi
5: si ko ni kumadi ka lisa
4: si ko
5: ni kumadot insanan magkinaw to nakatatad gisam dat ang pupusan iti tababan si ko kumadi ko insanan hindi ko padamat
0: bye abo bayan min singilo manuang tibu miyapay pakanakan
5: Makinangaw pa silimbahan Boros Duson, Kaningaw FM.

langat gamatan sinik pinyapatan di Martin Thomas sami Rodi Junik darang udah kayu ditinu di tapi naik kau am ditinu na korong oko da tepabayan min singilo. Jam ko pada misa patna pada malu minit na di da tabay nanti. Tito ko na di daming kapupus na ti kasalimbahan baros dusun dat kaso. Mantara ko isa di kaya tabinay. Ang pwes ikaw na rin kayo minaginangaw matadi te no pa magisambay na ti tilamusan at magkinangaw kasalimbahan baros murot da tino.

0: Ya, kabisanangan.kiswa bentuk pinay ko. Kapirong ako wagumaya di tiga salimbahan boros dusun ko. Ya, ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siya mo pa minute kasaban kalau musit tiruputan ko ngayon ay tawan mo ta katera bay na
2: baka na tumilang bus mong malihis ginawa kasama na bay na makinaw sini manta di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina radio Malaysia kening FM hebat shocknya.

0: kawan Soho, kereta baguon no kau tiang Soho.
1: Yau lingkung, niak nak kain salo.
0: Sanggila nak cukup kereta tiang Soho.
1: Iya, bah kamu, aku taling lingkung.
0: Tengan.
1: Mai tarin tak limayang. Ah, ilang nak lahir kereta kau tu.
0: Soho, baik kau pernah lepon pat mumpukal kereta ti. Ilain pangkiranan tak kau ti. Rainoti, mau sosok peralan, mas wang kagak kereta.
1: Ikalingku, masih no orangan ku telefon.
0: Oh kau ti, Soho, kereta baguon. Amun maka pajajang kau kereta diuk no, tikulan.
1: Ino nga ulunan telefon tu, rakoso nakivala, rakarita ku tu, abah huon, kuno yun, nilong sila rin ito kaili.
0: So, kaya mala kau, amun malumagad ta kau?
1: Ika, ngayon lingkung.
0: So, mangkirongo ka, Soho. So, beriko. Hei, mamar noyo ko makapajanjang karita diu no reti ni ang Soho.
1: Wah, nasib niya kam.
0: Amon nakapajanjang ko reti ni atikulan. Karita baguon lagi ti ang Soho. Mangkirongo ga ang Soho.
1: Yaw, ko lingkung.
0: Pai ko panalepon amon mampungar karita ti ang Soho.
1: Yaw, no, ulin ko na telepon tu.
0: Hei, ang Soho.